0: bu akoş kat suba martlat mana dinci ya. Akara kutaysi arri bizi ya. Ay!
1: Radyo Dertimendis Exclusive.
0: Yo akagena çvale tvenaray. Jigrebo. Akara visarra vichdeba meoba. Akemu damgi props sigvarulis sindromi. Kutaisi gaulitas tu kharen amqopi. Agar gjerdeba umagresi diplomi. Kutaistan zmobas radunda sababi. Me misi ertguleba sultan damzdevda. Vigentiasats moutsone kababi. Ekhashvamas ajigrus mamazadebda. Sapichielebo da balakhnelebo gorachomelebo da zastavelebo akhoshkatsuba martlats magdinzia akara kutaitsi arribizia ay akara ikana shaitana gamaitana egarira suetniwa